Pekapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Hokuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu. Mōnau kumi ki hoku fofonga. Tēnau tafoki me honau ngai halakomi. Pehe. Yung toki whanongo mihilangi. Pea te ufua more more e nga wangahala. Pea te ufua mo ui a honau whanua. Eo dua. Toi fuga ke aki. Hokaka.

Kapau e whakawai wai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu, mō nau kumi ki hoku whawhonga. Tēnau tawhoki me o nau ngai halakoni. Te he, te utok whanongo mihilangi, pe te ufua more more e nau angahala. Pe te ufua mo ui, pe ho nau whanua. Eo dua. Toi whakake ake. Hokaka.

0: Iyo ko e tau ngai fasi ya ko fi fi di mai ke ka mai tau bo klam breakfast show go bom bom ini be mo radio lo ton kalong fa bom bom ini be ko to da da le be mo da da lo to ma fa na ki mo to lu i he tau bo klam breakfast show go ho mani be mo lo to frek lo ko ya o pacific tim ba bgh e lo ton kalong fa ga na to lu ko to be mo be mai e tau ngai he ngong le sa ti ma ke he ku ma te te ya to e me lo to frek lo ko ya o pacific tim ba bgh e lo ton kalong fa e tau bo klam Four top song with the babies, but my Pacific Timba, BGH Melo Tonogalofa. Good morning, Tonga.
1: Mr. Worldwide, I made shocking.

Ngai fasi ko fifiri mai tau pokala ma breakfast show ko hebani be mo radio loto no kan fa I he pompong ini I tau pokala ma ma ke ko hani atai be mu ambe mo tau ki I fernono ngai ko ni ko e fernono ngai tendi a e ko fe ma o ha ko ka ngai fasi ki wi ki na ngai mai ba vita ha fe ma ka tangata mo ka fifin ni sino ma lohi mo I lele I fe to tonu be mo fa nga we ki na ngai fasi ki wi mai he ba vita ha ba he ngai lele o pito Fitak mai pe ke fika telefoni ko fitu fitu no no fitu val fitu fitu fitu no no fitu val fitu pe val fitu a fata va no val fitu a fata va no ke no nga hi fai ke ke mai tata mi ke tau po kala mala mori fasil wa gen a ti ma mu to pombo ke ne lai mori time we jago

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, aku ke kei whekumi ki ha o nauna langa. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he aku mau whakahoko whatongia atu be. Yeno whakato, ho mo ngahi nauna langa. Ai aku mau maa toi e uka mea. YMC, Fly UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tanga isi ma. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ke ngawe whakapalama. Pe koe hapea nauna langa, aku ke fe mau. Te mau lava, o feau ho fe mau. Aku mau whakatawa tai be fokeni, ba mwe vari, ba mihe ngahi kautaha koe ni. Tulux, Rizin, mo Chief Plus. Aua e ngalo mau ngahi misini pamwai, misini jenoreita, misini heusima, misini kini, misini kositeke, misini tutua kau. Pea ke fukutai me afu koe ni, aku mau maa tue ni ai ea koe ni. Ia kalasi kekehe, pe foki ke taui, ia kalasi kekehe. I tuu, i horisi, i tepire, i fariki, mga hikoloa kekehe keketo, mo fili pemi.